shamali yake. Fungula radio yako nsiku zonsene za chinai. Panzizo shano na mapindi kumi akumaulo. Towera uvesere programa ya Ana. Tinakudikira.

0: Pia koma kakamwe. Tafika pa squadra. Lero na mangwa lero. Unakhala nkaidi lero.
1: Mbwenye mamunanga, ine pano nkhabe chidachitene cha kuipa.
0: Tani?
2: Tai. Matamani. Khalani pansi. Ndipangeni. Mbyanji binachitika?
0: Pa impolisia. Mkazanga uyu safunika mangiwo chinchino pano. Aja pinthu pyanga ni pano.
2: Aja pinthu pyako?
0: Pinthu pya nkhuku pidampementwa kuti yaphike.
2: Aha.
0: Cha kumasikati. Ndaja mwendo bozi. Pida bwerene twera kuti ndigisiyali mwendo nango sidogumana tai. Kama la nkhuku neyo kidagula iyi kafamba na mwendo bozi.
2: Kodi mai. Mbyanji bidachitika na mwendo wa nkhuku?
1: Ine pano ndauja.
0: Mulikona? Mwapiva pa impolisi ya mulikuva?
1: Ndina pathupi.
2: Oh.
1: Pondo ndava kumbutwa ngumi kuti safunika kuja unyomonyomo zinji wa nyama. Twera khombwani akule wadidi. Pondo twera ine pano ndikhale na ngumi wadidi.
2: Oh, ndapiva. Kodi imwe pai?
0: Pa impolisi?
2: Mkazano nkhabi nsero.
0: Pangwanji.
2: Kodi thangwe yanji mkhabi kuja mwenseni pinthu vya nkhuku?
0: Mbwenye pano ndina mamuna wa pa nyumba.
2: Ndi mumwene. Yene ndi basaku yuwe ni ngankadamu wa ubalo nseni. Kumbanya nkazaku nkawa na patupe na ana pa nyumba.
0: Ini pano sikangezera na mwene mutai.
2: Kodi imwe pai. Longani chakumera. Mkazano musamfuna penu nkabe.
0: Ndi mwene kute ndisamfuna.
2: Mbapo chitani pindu vya didi.
0: Ndepiva pa impulisia. Wanga kufunika chova kuno. Unandilekerira wanga umuntima. Tomera chinjino. Tinajia pindu pia nkuku pa bodze pene. Twera iyi unakombwane mukuli mwadidi pontho na ungumu wadidi.
1: Ndakuta mamunanga, unakhala baba wadidi. Khala na pyakudya pyakukoma na unyomonyomo ukhondanesa. Pontho, khala wakutsanzaya. Kukoma kakamwe, makhaliro kakamwe, na chifunano chikulu.

0: Manudum, yavu, inipa nininga ndabwera kale pambutune mapikiro yavu. Nyama inja kukoma kakamwe. Mwandi mumwene ndinachita mapikiro hapa pandu ya ubale, pachaka chakubalwa, na siku za didi. Ndinachemera mapikiro angu wakufunika papandu.
1: Pandu ya ubale, piaka pia kubaliwa. Maria wanga wakufunika. Mapikiro nsena na funzi sefe kundi ya nyama za mazi, nguku na mazai, nditarajiwa nsiku na nsiku.
0: Ndimumwene, nsiku na nsiku.
2: Ndimumwene ande, hii unabaru wako, musafunika mwike baka yao, penu nyama za mazi, mazai, pa majeru wana mungafuna tuwera kuja, tuwera kala na mhamfu ponti na ungumu wa didi. Makamaka yu Maria, tenepe uchenjini unapatupi we.
1: Unaona pina gumanika na pia kugula pambuti ya malonda. Leru ndinapika nyama za mazi za kutondoleswa.
0: Nyama ya kutondoleswa?
2: Ndimumwene, unagumana nyama za kutondoleswa chaka chonsemi. Pontu sakoma, nanju katondolesa sa kwa tansiku zizinji, kuna nyama za mazi.
1: Werani tioni, usazi waka likuti mbatizaji pika, mambu onseni tisasamba manja, pondu mbatisuka pia kuja na mazi ya kuchena. Nyama inga mara tondola, pukuta mbufunga, gope sera nchenji pamu. Mchikalangu chibozi, unaika mafuta, sabola, matimati, sinora na ajo kugwandwa gwandwa. Unachachati sampaka teta pionseni. Ungamaa unaika mafalinya kugwandwa gwandwa. Vundula mwadidi mwini, ika mazi. Gudumira chikalangu, mbusia pamoto mpaka mapindi kumi, mafalinya ngakaladuzi na kutokota, vungaza mapindi ya nyama, rapoyo pangono na munyu. Unasia pitokote, kumala kwa mapindi manomwe ya kuja petokota.
2: Sakuma kujana nsima, sakara mwadidi kakamwe.
0: Ngabi funika chachatiswa, pondo mwavungaza nyama na usuzi, ipi mbya kusiana.
1: Ndimumwe ni Maria, pondo ndachinja bambaya, bandika mafalinya, ya kala mwadidi tae?
0: Ipi kalaninga ngabi nesa chita kwachi.
2: Ungafuna kutanewa kali majero nsiku na nsiku, unachita na mazaya kupitiwa, penu na mapindi ya nkuku, mbusia chita na nyama. Sapata basa na pionsene pinakala na iwe.
0: Ande, mbapo si majero pandu basi tai. Ndi majero ansiku na siku.
1: Ndi mumweni Maria. Ndi nachinja zina. Mbatilonga majero adidi ansiku zonsene.
3: Yaba kayao, nyame mazi, nguku, mazai, sumana na sumana, pontro, kala kusanzaya. Kukoma kakamwe, makaliru mazinji na chifunano chikuu.
4: Mais amor, mais vida.
5: E tanto amor.
4: Mais vida, mais amor, mais vida.
6: Mpurukiri kuno nkuva jirikita gumi. Makuma rongo muna numsesua mrongo muna. Dezora ji 44 minutos. Jinukamu takuti tunguambe tachunga mijana no mumbo. Mukatimu maskati uzuranya maserino. Tishida nija valimuhane, marikuza kusimbisisa nchiwa na jijel pintu.

Chakali mpurukiritazo wa mumbo wakuti nema msasa wa chioniso maraire wamunika iyo Zimbabwe. Kuna chirikita gumi makuma shano na mseso wa mushano. Dezora shi 55 minutu. Shisa msambi panguwe kasi tepo gumi na imwe. Takuvia na masoko kuvira maputu ngundi meshputu kese. Asida kala panguweyo. Takuzo kuimba ka njiwa neji mambu jibon. Vashiti uchandi italete.

0: ubale pachaka chakubalwa na siku za didi ndinachemera mapikiro angu akufunika papwando
1: kwandi ubale piaka pakubaliwa Maria wanga akufunika mapikiro nsena nafundisefe kundi ya nyama za mazi nguku na mazai nditarajiwa nsiku na nsiku
0: ndimumwene nsiku na nsiku
2: ndimumwene ande hii unambaru wako musafunika mwikiba kayao penu nyama za mazi mazai pa majeno ana mungafuna tuwera kuja tuwera kala na mhamfu ponti na ungumu wa didi makamaka yu Maria tenepe uchenjino unapatupiwe
1: unaona pina gumanika na pia kugula pambuti ya malonda leo ndinapika nyama za mazi za kutondoleswa
0: nyama ya kutondoleswa
2: ndimumwene unagumana nyama za kutondoleswa chaka chonsemi pontu sakoma nanju katondolesa sakwata siku zizinji kuna nyama za mazi
1: bwerani tione usadziwaka kuti mbatizati pika mwambu onseni tisasamba manja pondu mbatisuka pia kuja na mazi ya kuchena nyama ingamara tondola pukuta mbufunga gopesera nchenji pamu mchikalangu chibozi unaika mafuta sabola matimati sinora na ajo kugwandwa gwandwa unachachati sampaka teta pionseni ungamara unaika mafalinya kugwandwa gwandwa vundula mwadidi mweni ika mazi gudumira chikalangu mbusia pamoto mpaka mapindi kumi, mafalinya ngakala duzi na kutokota, vungaza mapindi ya nyama, rapoyo pangono na munyu. Unasia pitokote, kumala kwa mapindi manomwe ya kuja petokota.
2: Sakuma kujana nsima, sakara mwadidi kakamwe.
0: Ngabi funika chachatisa, pondo mwavungaza nyama na usuzi, ipi mbya kusiana.
1: Ndimumwe ni Maria, pondo ndachinja bambaya, bandika mafalinya. Ya kala mwadidi tae?
0: Ipi kala ninga ngabi nesa chita kwachi.
2: Ungafuna kutanewa kali majero nsiku na nsiku, unachita na mazaya kupikiwa. Penu na mapindi ya nguku, mbusia chita na nyama. Sapata basa na pia nsene pina kala na iwe.
0: Ande, mbapo si majero pandu basi tae. Ndi majero nsiku na nsiku.
1: Ndi mumweni Maria. Ndi nachinja zina. Mbatilonga majiru adidi ansiku zonseni.
3: Yaba kayao, nyame mazi, nguku, mazai, sumana na sumana, pondro, kala kusanzaya. Kukoma kakamwe, makariru mazinji na chifunano chikuu.
4: Maisapo, mashvida.
5: Itanto mu.
4: Mashvida, maisapo, mashvida.
6: O que a vovó está cozinhar hoje?

0: Ehe, pia koma kakamwe. Tafika pa squadra. Lero na mangwa lero. Unakala nkaidi lero.
1: Mbwenye mamunanga, inipano nkabe chidajitene cha kuipa.
0: Kani?
2: Tai. Matamani, kalani pansi. Ndipangeni, mpiani binajitika?
0: Paimpulisia, mkazanga uyu, safrika mangio chinchinu pano. Aja pintu pianga ni pano.
2: Aja pintu piyako?
0: Pintu pianguku, pina mpemento ya kutia pike. Chakuma sikati, ndajia mwendu bozi. Pina mwerene, tuwela kuti ndigisiari, mwendu nangu, sila ugumana tai. Kama languku neyu, kada gula hii, kafamba na mwendu bozi.
2: Kwa dimai, mpiani binajitika na mwendu wanguku?
1: Ine pano nda uja.
0: Mulikona, mwapiva paimpulisia, mulikufa.
1: Ndina patupi.
2: Oh.
1: Pondo ndava kumbutu wa ngumi kutisafunika kuja unyomonyomu zinji wa nyama. Tuwela kombani, akule wadidi. Pondo tuwela inepano, ndikale na ngumi wadidi.
2: Oh, ndapiva. Kodimwe pai?
0: Pimpulisi.
2: Mkazano, mkabi nsero.
0: Panguanji.
2: Koditangwea nji mkabi kuja mwenseni pindi vya nkuku.
0: Mwenye nipano, ndina mamuna wapa nyumba.
2: Ndi mumwene. Yeni, ndibasaku yuwe ni ngankadamu wa ubalo nseni. Kumbanya nkazaku, nkawa na patupe, na ana pa nyumba.
0: Inipano sikangezera na mwene mutai.
2: Kodimwe pai, longani chakumera. Nkazano musamfuna penu nkabe.
0: Ndima mwene kute nisamfuna.
2: Mpapo, chitani bindu vya didi.
0: Ndapiva pa impulisia. Wanga kufunika, chova kuno. Unandilekerira wanga umuntima. Tomera chinjino, tinajia pintu pia nkuku pabodze pene. Tuwele hii unakombwane mkuli mwadidi pondo na ungu mwadidi.
1: Ndakuta mamunanga, unakala baba wadidi. Kana pia kuja pia kukoma na unyomunyomo ukondanesa. Pondo, kala wakutanzaya. Kukoma kakamwe, makaliro kakamwe.

0: Ehe, pia koma kakamwe. Tafika pa squadra. Lero na mangwa lero. Unakhala nkaidi lero.
1: Mbwenye mamunanga, inipano nkabe chidajitene cha kuipa.
0: Tani?
2: Tai. Matamani, khalani pansi. Ndipangeni, mbyanyi binachitika?
0: Pa impulisia, mkazanga uyu, safunika mangiwa chinchinu pano. Aja pintu pyanga ni pano.
2: Aja pintu pyako?
0: Pintu pya nguku, pina mpemento ya kutia pike. Cha kumasikati? Ndaja mwendo bozi. Pida bwerene twera kuti ndigisiari mwendo nango sidogumana tai. Kama la nkhuku neyo kada gula iyi kafamba na mwendo bozi.
2: Kodi mai. Mbyanji bide chitika na mwendo wa nkhuku?
1: Ine pano ndauja.
0: Mulikona, mwapiva pa impolisi ya mulikuva.
1: Ndina patupi.
2: Oh.
1: Pondo ndava kumbutwa ngumi kutisafunika kuja unyomonyomu zinji wa nyama. Tuwela kombwani, akule wadidi. Pondo tuwela inepano, ndikale na ngumi wadidi.
2: Oh, ndapiva. Kodi mwepai?
0: Pimpulisi.
2: Mkazano, mkabi nsero.
0: Tangwanji.
2: Kodi tangwe anji mkabi kuja mwenseni pindu vya nkuku?
0: Mwenye inepano, ndina mamuna wapa nyumba.
2: Ndi mwene. Yene, ndi basaku yuwe ni ngankada mwa ubalo nseni. Kumbanya nkazako nkawa na patupe na ana pa nyumba.
0: Ini pano sikangezera na mwene mutai.
2: Kodi mwepai. Longani chakumera. Nkazano musamfuna beno ngabe.
0: Ndi mwene kute ndisamfuna.
2: Mbapo, chitani pindu vya didi.
0: Ndepiva pa impulisia. Wanga kufunika, chova kuno. Unandilekerira wanga umuntima. Tomera chinchino, tinajia pindu pia nkuku pabodze pene. Tuwele hii unakombwane mkuli mwadidi pondo na ungu mwadidi.
1: Ndakuta mamunanga, unakala baba wadidi. Kana pia kuja pia kukoma na unyomunyomo kondanesa. Pondo, kala wakutanzaya. Kukoma kakamwe, makaliro kakamwe, na jifunano jikulu.
3: Maisapo, maishvida.
4: Itanto amu.
3: Maishvida, maisapo, maishvida.
5: Mpurukiri kuno nguwa jirukita gumi na imwe no makuma nungumuna umseso onzi oraji 40 minutos. Panguwa ino takuvia no kuimba ka Romualdo achiti kari no kari kareko.

0: Ehe, pia koma kakamwe. Tafika pa squadra. Lero na mangwa lero. Unakala nkaidi lero.
1: Mbwenye mamunanga, inipano nkabe chidejitene cha kuipa.
0: Kani?
2: Tai. Matamani, kalani pansi. Nipangeni, mbyanji binajitika?
0: Paimpulisia, mkazanga uyu, safunika mangio chinchino pano. Aja pintu pyanga ni pano.
2: Aja pintu pyako?
0: Pintu pyanguku, pina mpemento ya kutia pike. Chakuma sikati, ndajia mwendu bozi. Pina mwerene, tuwela kuti ndigisiari, mwendu nangu, sila ugumana tai. Kama la nguku neyu, kada gulei, kafamba na mwendu bozi.
2: Kwa dimai, mbyanji binajitika na mwendu nguku?
1: Ili pano nda uja.
0: Mulikona, mwapiva paimpulisia, mulikufa.
1: Ndina patupi.
2: Oh.
1: Pondo ndava kumbutu wa ngumi kutisafunika kuja unyomonyomu zinji wa nyama.
2: Mwendo.
1: Tuwela kombwani, akule wadidi. Pondo tuwela inepano, ndikale na ngumi wadidi.
2: Oh, ndapiva. Kodi mwepaye?
0: Pimpulisi.
2: Mkazano, mkabi nsero.
0: Tangwanji.
2: Kodi tangwe anji mkabi kuja mwenseni pindu vya nkuku?
0: Mwenye inepano, ndina mamuna wapa nyumba.
2: Ndi mwene. Yene, ndi basaku yuwe ni ngankadamu wa uba alonseni. Kumbanya nkazaku nkawa na patupe na ana pa nyumba.
0: Ini panu sikangezera na mwenye mutai.
2: Kodi mwepai, longani cha kumera. Nkazanu musamfuna penu nkabe.
0: Ndi mwene kute ndisamfuna.
2: Mpapo, chitani bindu vya didi.
0: Ndepiva pa impulisia. Wango kufunika, chova kuno. Unandilekerira wango mundima. Tomere chinchino, tinajia pintu pia nkuku pabuzi pene. Tuwele hii unakombwane mkuli mwadidi pondo na ungu mwadidi.
1: Ndakuta mamunanga, unakala baba wadidi. Kana pia kuja pia kukoma na unyomunyomo kudanesa. Pondo, kala wakutanzaya. Kukoma kakamwe, makaliro kakamwe, na jifunano jikulu.
3: Bye.

0: Mwerali profesi la radio, tumulikira ifi ya sere na mpangwa za ino provincia ya Sofala. Mwanyuma kutoma, alikanto kupasere na mwanchi guagwa. Na upangano kuti akali a ino provincia Sofala, ndio alugona ninga kuti nsiku zino mwezantanda ya nyenzi. Nsiku nesa funika kuti ikale nsiku ire ya kulemezwa kontu. Na kulunga misa, kionza ibida koza ino dzikwatu ya Mosambiki. Kumala kuneka independence ya yeah. Zinangu zikonguti natito mibasa pantanda ya malandulupi na tamangirefi mbekalabasa kusasanyira mule makupita na madzi mbalo madistritu ya kaya munu Sofala. Zinezu zina zichiti mhangwa zatu ini zinanga ndini nishukari mwajape ndiri na Karla Kumbi kumichini tripabodzi. Titomi na kuchimena nzatu Santos Golonga na mpango za kuti akali ya munu mprovinsi ya Sofala. Ndiwa kuona ninga kuti nsiku zino mwezantande unenyenzi ndi nsiku ikuluka kama. Nsiku kufuna kupasa ntuku. Kulipiri pyo nsene pida kuozo aneno ze kwata Mosambiki pakumala kwata ufuliki na ntendere. Pangwa zene izu na Santos Golonga.
1: Akali ya munu mzinda wa Baira, provinsi ya inu ya Sofala. Ndiwa nasalakana kuti nsiku zino mwe. Zantanda ino yenyenze, safunika, iziwike, bizindikirwa, pipashwa mbiri, ninga nsiko yakuina kwa ino zikuatwa Mosambike. Bulukira banzizu lechitika pangano, rizwika na zina ya Acordos de Lusaka. Hatonya kumangwa kwa mbuto zoksiana siana nkati mwino zikwatu Mosambike za malonda pionsene salakana ufuliki na ntendere ina pepasa luso ikuluka kama nkati mwino zikwatu ya Mosambike alongambo bina kuti ana nkati mwino ziko asafunika apezere na bile bina ziwao tuwera kuti ziko yende basi na kutabaruka nkati mwa mizinda. Bulukira kwa tunga na tunga ikwanise kumanga nche katuwera titambaruse zikwatu tiveni kulonga kudajita iwo.
2: A Vitória eu acho que trouxe um grande legado pro povo moçambicano. Muita coisa mudou desde 1975.
1: Kuina kuda uoneka chikali chipasu chikulu kakamwe. Pachaka chachiku imaza na mafemba na makumano mwena pishanu. Mpaka na chino ndi vizingi vile chinge mafulumwe. Nganani basi kuti antu lero chinofunewe muntu kulonga chiri munti mamwako musakwanisa mbo kulonga. Kale na kale pikanensa kuti ulonge pili minanyerezerewe. Nganani utonge uli kupeza uku na uku pakufuna kuti mbuto zire za mwinje zikwanise mbo kukhala mbuto za kubalwa na antu nsene. Mabasa mfuma alikuenda mbatitarika nkate mwa maluwane. Kale na kale, ifipano, mbuto za ufunzo mabuko zikali za kuchepera. Kalibasi, pa Institutu Industrial, lero tingati tizilangane, usachitambo sangula weka, panafunewe funza. Pepe nkupangiza kute, utambaruki, wawoneka bikuluka kamwe ndibase kuru idachitwa, tuwera kutim, antu akale pa ntendere. Kwa iyo hanya kusanywa ndiyo adalonga ambo kundina ngu kuti maseze antu walipa ufuriki mbwenye kundina ngombo ya ziko antu walikugumanika tebe tebe na tangwe ya bile vina kala uoneka kumpiriru kwenu zubato Mosambike au anafamba na mifuti manja masupada chena chena. Tiveni mwanyankuira.
2: Os desafios da atualidade são a situação de Cabo Delgado é uma situação um pouco triste, que mas é uma questão urgente que deve ser resolvida. O que se pode fazer é só procurar encontrar.
1: Desde que o Gagamo na Utongi, Dinatangbia, concluir o Enuzico, província Cabo Delgado. Na Capuoneca, Cuecule, Miocutizumi, sabe o Gagamo, Pipire, Pisadza, passa Madodo para Utongi. Namunemo, Yacufunica na Mancaça, Utongi, usa Kenzero Zoluso, Pacufuna Passirana, na Iu, Massansinawa, Anachita Uku na Uku, Mipeni Masupada, Chetu Chetu. Mbaka pantu mwanza ya ya. Safunika, pimariswe, antu wakale pa ufurike. Langani ribasiene utabaruke wa mfuma mkati mwa ino ziko ya nkaka na uche. Akali ya ngasi, akali ya munu mzinda wa Baira Mbalonga na tangu ya nsiko zinomwe za ntanda ino yenyanze.
0: Radio Mosambiki muno muzindo pere kubaza mphangwa uno ninzidzo kuvesera zonsene zamumpho.
1: Akali ya muno mprovinsi ya Sofala ndiwo anauona kuti nsiku zinaomweza nthanda ino yenyenze zafunika ikumbukirwe pipaswa mbiri na tangwe kuti zikwathu ino yakwanisa kuona ufuliki na ntendere. Alonga pina kuti ndipizinji pidamangwa bulukira pepale na chino ufuliki ulikuoneka pepire mpyapangiza utambaruki hukuluka kamwe padamala kutsainwa chipatano cha Acordos de Lusaka pidakwata kuti ziko ikhale pa ufuliki. Alonga kuti mbozi na mbozi mwana omunonzi kwathu Mosambike azafuna chite khundi yache pakulanganira utambaruki wa ino ziko mbitikwata kuti udidi wonsene uyende pasogolo ga ziko ibulukire. Sofala ndiyo idabulukira pasogolo ga pa Feira International de Fasim. Ishi idazindikirwa makamaka ninga provincia inamwaza pikulumphangwa. Idabulukira ninga provincia yakuti inapasirana mafala pikulukakamwe pina pibuluka iye chitato ninga ina udidi uzinji kakamwe. Kuzindikirwa kweko kwaoneka pa nsiku ya sabudu pakufungisa banje ne ya Fasincha kachino pikupiro na makumi awiri na pitandatu. Mulembi wakutoma Benvinda Levi ndiye hadagomedzera pakulonga mbatawira na thangwi ya mabasa newa nkadamu anasalakana mabasa a machapu na mfuma malonda Antonio Alexandre. Alonga kuti kusalakanwa kudaoneka pabanja iyenere pipangiza basa ikuluka kamwe idachitwa na anyapyao muno Sofala mbakwata Fasim pasogolo ga ipi pyakwanisa tu kupangiza udidi wa kusiyana-siyana mkati mwa ino provinsia. Anati atome pa nthanda ya malandalupia mabasa akusasanyira mijigo idamala bodoka mkati mwa distritu ya Kaya muno provinsia ya Sofala. Mabasa mbana anafuna kuchitwa mkati mwa nthanda zitatu pakumanga papsa mbasasanyira pina ili inango idamala komoka pondo mbaoyesa yesambo matubu ali yakale pakufuna tu kumwaza mazi kulimbumba. Nkadamu anasalakana mabasa kuwesa yesa hudidi nkati mwa distritu ya Kaya mbuya Beta Silva ndiye dalonga kuti tenepa matekiniko akumalisa kuchita basa kwenda mba uona uona yesa yesa byonse ni byakale tuwera tuwa zindikire mpyanji binafunika tuwera kuti basa fambe. Mbuya Beta Silva ndiye dalonga kuti nachino byonse ni biri kuchitwa inde pakufuna kumwaza mazi ya ngwiro kulimbumba bulukira pa matubu anafuna kuyipa patwa.
0: Lakani tichimera pono nzatu Sancho Kolonga na pauza kuti panthande nafuna kudza iya malandalup ya mbwalo ma distritu ya Kaya kunkwiriro kwa ino provinsi ya Sofala inati tome basa ya kusasanyira mule mwakupita na amadzi. Pontu na nzatu Sancho Kolonga
1: anati atome panthanda ya malandalupia nthanda inazo iyi mabasa kusasanyira patswa mbuto zakumwaza mazi kulimbomba pa Vila Sede ya district ya Kaya muno provinsi ya Sofala. Mabasa mbana adabalwa kuti anati achitwe pa nthanda zitatu pakumanga patswa mbasasanyira bina zire mboto za kukwewa maze tirulonga matubu pontombo mbakumba inango mijigo. Nkadamu anasalakana mabasa a umange nkati mwa distritu ya Kaya mbuya Beta Silva ndiyadalonga kuti basa ili kumapeto ya kwenda mbawona wona mbuto zile zinafuna chimikwa mijigo enere pontombo alikuona mbo zile mbuto zidamala sakazika nanchi panafunika basa ya kusasanyira patwa zenezi mbuto. Beta Silva ndiye adalonga mwenye nkwira kuti pakumwaza mazi kuli mbumba au ambakala angwiro. Siku zino, antu anagumanika kutale na pavila, sakala nyatwa ikuluka kamwe na kuti mpamvu ncha kuchepera kwa ili michine kukwewa mazi. Iye nkadamu alonga vina mwanyangu wira kuti pakusasanyirwa mbuto zezire pontombo mbatutusa ntengo wa mazi na kuti antu kairi kairi alikwenda mbainjipa Mountain District ya Kaya nanj tingenda kalangana ankupringana chikwe maza na mawiri apa pandima za nchiri zuwiri tiveni kulonga kudachita iye.
3: O sistema está funcionando não na sua plenitude porque temos alguns furos que não fornecem água, mas a água tem saído pelo menos de TV que saem na zona urbana mesmo cá não vai de expansão, tem saído todos os dias, mas para
1: o Michini é kukwewa maze ne ili kusebenza ninga mulimo ufunika ngabe nganani basi kuti yale anagumanika pakati pa vila ndiwo tu anakwanisa kutunga mazi nsiku zonsene. Kwenyana ngombo anagumanika ambo suse pangono na vila awa ndiwo anawona nyatwa nanji nsiku nja kubuka mazi nsiku ina ngonkabe pipirim pisapasa madodo pa makaliru wa mbomba. Dina mwenemo kuti basa ili kuchitwa tuwira kututusa mabasa ane wakumwaza mazi kuli mwinji nanji mazi ndi akufunika vikuluka kamwe pa makaliru wa mundu. Na mwenemo huku na huku tinachita basa nireye kufuna kutatarisa mazi ya fike kuli onsene akwane kuli mwinji. Na mwenemo alipenda mbafamba awanya kupiziwa ayende kawone wone mbyangi binajitisa, mbyangi binafunika, tuwera kuti basa ifambe mazi ya fike kuli mbomba. Na kundi nango hii nkadamu, wanasalakana mabasa kuonerera udidi wa mwinji Nkaya umombu ya Beta Silva aziwisa pina kuti utonge nsiko ningana zino alikumanga micheka mbaguma guma huku na kule pakufuna kusaka kobiri akwanise kutitarisa pina mbakwewa mazi bulukira Nyanza ya Zambezi. Tiveni mwanyankuira.
3: O governo tem batido as portas para não usarmos o sistema de furos. Temos o rio Zambezi mesmo à beira da vila para ver se há possibilidades de explorarmos água mesmo do rio em quantidades de tratar e fornecer à população. Mas ainda estamos a bater.
1: Utongi ulikwenda mbugugoza misuo. Tuwera kuona angakari kutiana kwa nisa kubiri. Pakufuna tu kusalaka na nzeru za kukwewa mazi bulukira Nyanze Zambezi tuwera pezere mbumba. Nanchi kare na kare alipo wangasi antu anagumanika na mapompane wa mazi na bulukira Nyanza ya Zambezi. Mbwenye safunika kutitipita tarise. Pikwane kulimuinji tuwera kutimu. Antwa zingi aleke ona nyatwa pakufuna tu mazi anewa anafuna kupezera pikuluka kamwe kuli akali ya Mondo Nkaya. Ikalifala ya nkadamu anasalakana mabasa kuonerera udidi nkate mwa distritu ya Kaya Beta Silva na kulunga bakusasanyira mbuto za kutunga mazi kuli mwinje antu aleke tabuka.

0: pachaka chakubalwa na nsiku za didi ndinachemera maphikiro angu akufunika pa phwando
1: phwando ya ubale piaka pakubaliwa Maria wanga akufunika maphikiro ansena nafundzisefe khundi ya nyama za mmazi nkhuku na mazai nditerajiwa nsiku na nsiku
0: ndimumwene nsiku na nsiku
2: ndimumwene ande iu nabalo wako musafunika mwikhibaka yawo penu nyama za mazi madzai pa majeno ano mungafuna twera kudya twera khala na mphamvu ponti na ungumu wa didi makamaka iyo Maria tenepe uchenjino lunapatupiwe
1: unaona pinagumanika na pia kugula pambuti ya malonda lero ndinapika nyama za mazi za kutondoleswa
0: nyama ya kutondoleswa
2: ndimwe mwene unagumana nyama za kutondoleswa chaka chonsene pontu sakoma nanji ngatondolesa sakwata siku zizinji kuna nyama za mazi
1: bwerani tione usadziwakali kuti mbatizaji pika mwambu onseni tisasamba manja pondu mbatisuka pyakudya na mazi akuchena nyama ingamala tondhola pukuta mbufunga gopesera nchenji pano mchikalangu chibozi unaika mafuta sabola matimati sinora najo kugwandwa-gwandwa unachachatisa mpaka teta pyonseni ungamala unaika mafalinya kugwandwa-gwandwa vundula mwadidi mwene ika mazi gudumira chikalangu mbusia pa moto mpaka mapindi 10 mafalinya ngakhala druzi na kutokota vungaza mapindi ya nyama rapoyo pang'ono na munyu unasiya pitokote kumala kwa mapindi manomwe yakudya pyatokota
2: sakoma kudya na ntsima sakhala mwadidi kakamwe
0: ngabi funika chachatiswa pontho mwavungaza nyama na usuzi ipi mbyakusiyana
1: ndimumweni Maria pontho ndachinja bambaya mbandikha mafalinya yakhala mwadidi tayi
0: ipi khala ninga ngabi nesa chita kwachi
2: ungafuna kutani wakhale madyero ntsiku na ntsiku unachita na madzaya kuphikiwa penu na mapindi ya nkhuku mbusiya chita na nyama saphata basa na pyonsene pinakhala na iwe
0: ande mbapo si madyero phwandu basi tayi ndi madyero a ntsiku na ntsiku
1: ndimumweni Maria ndinachinja zina mbatilonga madyero adidi a ntsiku zonseni
3: yaba kayawo nyama yamadzi nkhuku madzayi sumana na sumana pontho khala kusanzaya kukoma kakamwe makhalire

0: Ehe, pia koma kakamwe. Tafika pa squadra. Lero na mangwa lero. Unakhala nkaidi lero.
1: Mbwenye mamunanga, inipano nkabe chidajitene cha kuipa.
0: Tani?
2: Tai. Matamani, khalani pansi. Ndipangeni, mbyanji binajitika?
0: Pa impulisia, mkazanga uyu, safurika mangio chinchino pano. Aja pintu pyanga ni pano.
2: Aja pintu pyako?
0: Pintu pyanghuku, pina mpemento ya kutia pike. Chako masikati? Ndaja mwendo bozi. Pida mwerene tuwela kuti ndigisiari. Mwendo nangu sila ugumana tai. Kamala nkuku neyo kida gula hii kafamba na mwendo bozi.
2: Kodi mai, mbyanji bide chitika na mwendo nkuku?
1: Inipano nda uja.
0: Mulikona, mwapiva pa impolisia, mulikufa.
1: Ndina patupi.
2: Oh.
1: Pondo ndava kumbutu wa ngumi kutisafunika kuja unyomonyomu zinji wa nyama. Tuwela kumbwani, akule wadidi. Pondo tuwela inepano, ndikale na ngumi wadidi.
2: Oh, ndapiva. Kodimwe pai?
0: Pimpulisi.
2: Mkazano, nkabi nsero.
0: Pangwanji.
2: Kodi tangbea nji mkabi kuja mwenseni pintu vya nkuku?
0: Mwenye inepano, ndina mamuna wapa nyomba.
2: Ndi mumwene. Yeni, ndi basaku yuwe ningankada mwa uba alonseni. Kumbanya nkazaku, nkawa na patupe, na ana pa nyumba.
0: Ini panu sikangezera na mwene mutai.
2: Hoo, kwa dimwe pai, longani cha kumera. Nkazano, musamfuna penu nkabe.
0: Ndi mwene kute, ndi samfuna.
2: Mpapo, chitani pindu vya didi.
0: Ndapiva pa impulisia. Wango kufunika, chova kuno. Unandilekerira wango muntima. Tomera chinjino, tinajia pindu pia nkuku pa bozepene. Tuwela hii unakombwane mkuli mwadidi pondo na ungu mwadidi.
1: Ndakuta mamunanga, unakala baba wadidi. Kana pia kuja pia kukoma na unyomunyomo kudanesa. Pondo, kala wakutanzaya. Kukoma kakamwe, makaliro kakamwe, na chifunano chikulu.
3: My

changu alikalipana langu isaloro alikalipana nandindi kakondwa ndini ndinopinda alikalipana nandi langu isaloro alikalipana nandindi kakondwa ndini ndinopinda alikalipana langu isaloro alikalipana jamaba mbira alikalipana.